0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!
2: Yeah! Binalbagan check it!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inlap, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palok pa!
4: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock. This is The Morning Love Songs.
5: The Morning Love Songs.
4: On 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katermi ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawa so malag ma dili mo kapuyon kana lang
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Jan

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ayaw pa isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Pure energy! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!
1: Much more music! 98.5 Radio Time!

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome ug kumusta mga suking tigpaminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga Sokintik Maminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga Sokintik Maminaw sa nagadayan yung mga Soking Sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubos sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha, mana higala ang pinaka importante kini sing programa higala. Alang usab sa nagamintinar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 700 mg. Maka na ang pinaka-importante nga itong masira na naitatay palo nagplastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong mutangan. Ha, so bye-bye, sundan nyo ang ato ang hisgutanan sa nagkadaan nyo mga Soking Sibihanan, Visayas, Soga, Mindanao. Maka kinihigala nga tisgutan, ha? Kiniang weak nga immune system disorder mga Soking Tikmaminaw. Ha, ginatawag kini o immune deficiency. Ha, maka kinihigala ang pinaka-importante auto system immune disorder. Og gitawag kini og immunodeficiency. Ah, mao kan igala ang pinakaimportante. Gitawag kini og immunodeficiency og compromise immune system mga Soking Tikmaminaw. Of course, dili usab nato kalikayan nga adunay pagpanghina og ang ato usab nga mga sitwasyon og kung asa og dili usab igo sa atong lawas na labanan ang mga nagkadaiyang sakit og infeksyon. Mao kan igala ang pinakaimportante ang atong masayran. Og ang mga sintomas ini igala og ang mga sinyalis, mao kini ang kasagaran ang pagsakit usab sa dugay mamaayo usab nga Soking Tikmaminaw ang matakboy na diri sa atong kalawasan og ang grabing kakapoy usab sa ato ang lawas og ang problema usab dito sa atong tiyan. Mao kana ang pinakaimportante inyo masayran ang autoimmune disease nga matang sa mga sintomas sanhi sa paggamot autoimmune sakit sa atay posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay o kung atakihon man sa immune system ang mga selula mga Soking Tikmaminaw lagmit daling matamaan ang ato usab nga atay o ang posibilidad sa pagpanghubag sa ato ang atay mga Soking Tikmaminaw. Mga warnings sign mga Soking Tikmaminaw nga diha makita nga weak na ang ato ang immune system. Nagka cold hands ta mga Soking Tikmaminaw. Cold hands and feet, no? Maka na siya ay mamatik na nato. Kapoy atong lawas, nagadry ang ato ang mata. Onya muhina usab ang ato ang digestive. Mao na higala ang pinaka-importante. Onya na ang sakit sa mga joints, no? Kalabad usab sa atong ulo. Na usab ang fever o ang pagpanglagas usab sa atong buhok. Mao kana ang pinaka-importante inyong masayran pag muhina is usab mga Soking Tikmaminaw ang ato ang immune system mga Soking Tikmaminaw. Anaay mo kalimot aron nga daling matabangan, dali usab matuldukan ang nagkadayang sakit og balatian ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini og napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo ang ato ang mga produkto, sigurado, garantisado og barato pa. FDA approved pa mga Soking Tikmaminaw nga mapalit inyo sa tanhang mga butika Bisaya, Soga, Mindanao. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg mga Soking Tikmaminaw. Pwede ninyo ipagsabay buntag hapon mga Soking Tikmaminaw, isa ka capsule sa Dragon Fruit Gold, isa ka capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og isa ka kaduhan ninyo inumon sa isa ka adlaw. Mao kana pinakanindot og maay kayo sud sa isa ka semana diha ninyo mamatikdan ang nagkadayang sakit ug baltian nga dali usab nga matuldukan. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Mill. Kadragon Mill.
3: Nahuman na pud mga Soking Tikmaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, dagana kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binal

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Do XM Incorporated.

at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dance.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag yung kukulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Paluk pa!
2: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
4: Wow.
3: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra Junisia, magsigi ra Junisia kay kami pun magsigi pumi ani jug palit kay okay, very yeah. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: On Radio John, it's DJ Papa JM.

0: Alright guys, sa 8.5 radio dyan, gwapang-gwapa na guys siya, palupa. It's your boy, Papa JM, guys! Alright, alright, so gusto mo join guys, answer 921-284-8590. Alam mo bang minamahal ko? Eh, so gusto naman nga pa siya, tot, live na live ko guys sa mga Facebook account, search lang radio dyan, binabagan, and comment ka mo guys sa on live. Hasta alauna. Alright, today is... Nakasama siya. Kahit sabihin pa na August 17, 2026 guys, Lunes nga adlaw. And again, sa mga papanaton mga tricycle drivers, dira nga gabiyahi. Papang balon ka mo sang tubig pa kay grabe ang heat index sa aton di subo. Stay hydrated mga papangs. Okay. Ano pa ba ang pwede kong gusto sa mga papang na naton yung mga nag-upra sa kampo. Pang! Pasilong danay pang kay grabe ng init. Magpatubo ng balbasang uso. Okay, samtang ka pasilong ka, why not? Simpla ka na sang kape sa aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga available sa mga JBX Pharmacy. Sa mga pharmacy ka bisita kung ano kasi binabagan. Kaya sa mga Florete Drug Store. Alright, kung sa tingin ka mga lugar, may mga JBX Pharmacy da kagto na da guys and inquire na sa aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga tito and tita natin nga gimbawalan ni Doc ang mga pay. Tito, tita, may harap na kita isang alternative nga kape. Nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga healthy nga kape. Okay, healthy na siya sa mga tito natin, mga diabetic dira. Mga acidic da. Dahil hanggang ngayon, sa'yo'y umaasal. Para ginasa inyo mga tito and tita. So, avail na sa mga JBX Pharmacy. May pharmacy kami sita. And also sa mamang naton nga gusto magputi da. Mayroon kita da guys available nga KS King Glow with Dragon Fruit Extract. And ito nga Dr. Fungi. And ito nga number one antifungal medicated soap. Para mahalin mo. Gusto nyo guys madula ang mga katol-katol sa inyong mga lawas, kag mga itom-itom or mga dark spots nga ginatawagan. Okay, gamitin nyo guys ang atong Kiss King Glow kag ang atong Dr. Fungi para healthy yung skin, para ma-achieve ang cutis artista. And available man guys atong Dragon Oil with Chewbacca Extract. And good morning kay Ray Mark Baligwat, watching live from Barangay 1, Himumailan City. And shout out sa family Baligwat. And also shout out to mga people sa Gons Barbershop, ang atong number one. Ang atong number one nga barbershop dito sa Binalbagan. Okay guys, mapaklasik mo ng hairstyle, modern fred, or kung gusto nyo lang up doon si Papang, or up doon mo si Mama kay mapariband siya. Wala na kamukagtuan guys, only kay Gons Barbershop na kumpleto na da guys. Okay, up to date ang ilang mga hairstyles. Para ma-achieve mo na guys ang ginapangayo mga promotion. Ipagupit na para fresh na fresh ang looks. Okay, shoutout sa people sa Gons Barbershop. Sa may tubang paradahan, barangay Paglaom. Dalam sa personal collection kag sa LBC. Pasalamat gyud sila sa inyo mo Gons kay kadua gyud sila gina advertise mo. Sunod ni sunod kay manino yung mga RM hindi mo tayo masunod be. Alagay na shoutout sa mga papang naton mga tricycle drivers na mga TMU officers naton nga ga ano da sa initan mga papang balon ka mo sa tubig, stay hydrated sa mainit na itong chimpo subong. Shoutout man sa mga puli day. Bye pang hindi kailan naton kay grabe init sa Pilipinas. Alright, sige guys. So gusto mo join answer 921-284-8590. And sa gusto mo pa shoutout again, live na live kami guys sa mga Facebook account. And also guys, download nyo guys sa mga radio app. Search nyo na sa Play Store, Radio Jan 98.5 Binabagan. Then click nyo install. Kung okay, gusto nyo mamati anywhere, anytime, basta may data ka lang. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso.
1: puso
0: ko. Kaya kung gusto mo wala disturbance yung mga pagpamati sa amon, download na kay sa amon nga radio app. Shoutout pa kay Tatay Jose Morente, kay Hernan Morente. Tune in kami di pang from Candida Biao, aling kay Robert Morente. Shoutout sa mga taga-Candida. Hello sa shoutout mga people sa Do Exam Incorporated. Ato nga tektoan guys, kung kulang pa da mga appliances sa inyo mga mansion, kung bagol na tapos. Mapakita ka mo sa Honda Click na color itom. For washing machine guys, with dryer. Available guys sa Do Exam Incorporated. Gusto nyo mag flat screen nga TV, nga smart TV. So mayara mo sila guys, mga window type kag inverter nga may aircon din ha. Refrigerator, pang negosyo or pang balay lang. Again, available tanan sa Do Exam Incorporated. Ayan na, shoutout naman ng people sang Sabino Funeral Services. Again guys, mga mamangin pa pang naton nga gusto tagaan sang sa matahuay nga pagpahuay mga pinalangga naton guys. Sabino Funeral Services na naton guys. Shoutout na kay ma'am mo bang walang kasings Riza, ka kay Sir Jeffrey Dizon, also sa family Dizon. Hello Ida and good morning Ida sa inyo. Malaki din ang problem. Shout out na sa Karon M. Lagi na lang ako naghihintay, ngunit ibang lagi mong kasama. And good morning man sa people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. Lagi sa mapapangan na ito nga gusto mag-bail sang ila gusto nyo guys mag-avail guys ang agricultural spray drone. Okay, kay Terreno, bala na ka mo guys segto. Pwede ka makatawag sa 4357227 or sa 0943-131-6807 o pwede pagit guys. Ibutan nyo sa inyong Google Map ang SKT Building in Rizal Street, Bacolod City or sa Waze. Ayan na, may harap sa subong guys, promo guys, ang ilang HP nga notebook. With AMD Ryzen 7 nga processor and AMD Radeon nga graphics. Palagi kaya ako ng tattoo. Okay guys, available sa Terranova. Sa mga mamang na ito nga gusto mag-upgrade sila mga laptop kay Galag na. Again guys, may ara promo subong si Terranova. Or check nyo guys ilang Facebook account, Terranova Single R Systems and Technology Incorporated. Okay guys, mapapang na ito nga mag gusto mag-avail sang agricultural drone. May ara sila guys available nga 22 30, 50, kag 70 liters capacities. So again, search lang guys sa Google Map or sa Waze ang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. And in core na kumula kay Terranova. Alright, 11:23 itong oras. I'll be back for more. Good morning pa, pa-shoutout sa Pintok Family Binalbagan Production Team. Always good kami gapamati, aling kay Mang Julian. Thank you so much sa inyo guys, enjoy lang sa mga music. Okay, so I'll be back for more.

0: sa Bubblegum Dance. Kinig na kay Papa JM.
1: Okay, guys, 8.5 minutes dyan. Gabong-gabong na kayo sa Palukpa. Sugar time. It's 11:49 na. Alright. So, kasama dyan. 0921-284-8590.
2: Gusto ko lang naman malaman nyo.
1: Alright, shout out kay Papa Leo. Kag sa J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. Dahil sa tapat, guys, ang duig sa Binalbagan. Okay, sa mga pickleball enthusiast, tira akong kapangita. Kamusang court? Kaya full pack permi ang court sa piyak. Kagto na muna guys kay Papa Leo sa tapad sang duik sa Binalbagan para da ang pickleball court ni Papa Leo. No, so ara muna ang iyang J-Lo Fitness Gym. Okay, shout out sa mga people sa Hacienda Lourdes and shout out man sa Vivas family. Alin kay pang Lester and hi pang good morning please. Shout out to all Stokoning family. Thanks si pang watching live here in Sitio Kalasak Barangay Mansablay sa Bela. Shoutout si Motita Femi. Ano pa ba? Ay nalaman kay Mang Shella Ani, say pang good morning pa siya tot lang. Galing sa ila ni Mama kag ni Papa sa may Isabela kag sakod mga utod, Randy, Raymark, Reynald, Cheryl, Sunday, Rolin, Emeline, Bunso nga si Remy sa Sukim family, Anes, Garayo, Gonzaga, Abel, Ruda. Watching from Bacolod City, alin kay Mang Shella Anis. Ay naman kay Mang Harleen Cuevas. Hi pa, good morning. Pag-greet lang family Cuevas sa may barangay Carabalan. And hi to all DJs and to all my friends. Nalang gali. Thanks watching from Binalbagan. Tata si mo Harleen. May chocolating dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko simba. Okay guys. Baka nyo liwat guys ha, sa Sunday si Papa Teds. Sa tuwing ika'y aking nakikita basi masuloda si Papa Jobart. Salud ka pang sa Domingo. Pabala ko na daan pang ha. Lagi na lang ako naghihintay. Pan Jobart, are you listening? Basi gusto magsabay kay Ilong. And shoutout sa mga Palupad Boys. Shoutout kay Pang Toy Toy Miranda, Jesse Boy Limaco, Katong Aldeia, Melvin Salvacion, Melvin Suquia, Doming Robles, kag kay Boss JR. Shoutout sa mga Palupad Boys, dira. Again, guys, ako kapakita mo sa nami nga barbershop, kag the best ang gupit, guys. Tagtola ko mo sa may Gons Barbershop dala sa may paradahan tubang paradahan barangay Paglaom guys ara daang aton nga Gons Barbershop. Okay kung ano man na gusto mo nga klase nga gupit tanan kuha na ni Gons Barbershop guys. Pasi ara ko da karon after lunch mga pagupit tada sa Gons Barbershop. Magpatubo ng balbasang uso. Alright, shoutout sa people sa BM Bills Payment Services. Again, kung makita ka mo sa pinakabarato when it comes sa cash in and cash out. BM Bills Payment Services, guys, inyong kagtuan dala sa may Ven Madalugdog Building. Arata, guys, ang BM Bills Payment Services. Bulaklak para sa'yo. And available, guys, sila ang GoTime Bank, Maribank, AUB, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO. Available na, guys, sa BM Bills Payment Services. Da kay Tito Joel. May chocolating dala. Okay, guys, kag tolang muna, guys, hindi mo magawin kay Tito Joel. Dira, ah. Shoutout sa people sa aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again sa mga tito and tita naton, nagkapahita sa healthy na kape. Kaya balidok, it's time na na mag-switch ka na kag mangita sa healthy nga kape. So wala ka na ibang kagtuan kay Dragon Fruit Herbal Coffee Mix ka na. Where ma-avail? Again guys, available sa mga JBX Pharmacy. JBX Pharmacy guys, inyong mga lugar. Or kung ari ka si Binabagan, pwede ka di ka avail sa may Pharmacia Kaminsita or sa may Floretti Drugstore. Ang puso ko sinta. And also available mga guys ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Alright, sa so gusto ma-achieve ang kutis artista pag magputi. Aha, correct guys, kung gusto nyo magputi, ka maghamot, no need na guys lotion. Kaya kahamot sang K-Skin Glow with Dragon Fruit Extract guys. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko. Okay, hamot siya guys, kapin pag-ibigon. Kung saan ka, magamit ka sang Dr. Fungi, pagkagabi, manipin ka. Ay mo naman gamitan ang atong nga K-Skin Glow. Anam namin, tulog mo guys daw. Why kagid ka batya ganag rin nagpok ang mga kalaha kakaldiro kagabi nagaway si ano dao. Good night pang hey Papa Teddy Bear, Papa Chab, shoutout sa mga friend niya. Happy listening sa radio dyan ko, no? Kay sinyo tanan. Especially kay Papa John, good evening. Shoutout kay Tita Mary Jane Lerazan Alvarez, kay Tita Mary Anloxin, Tita Judy Dolosa Tunding, kagsabayaw niya nga si Tafemi and Toro Ding Stokoneng, kagsa mga inablos niya sa May Tundo, Manila, nga si Mary Rose and Romilo Stokoneng. Thanks so much, pang! Halingkip ang Jason De La Cruz. Shoutout si mo pang Jason. Ay sa mga papang na natin, kung kapahita mo sa kape, nga kapang patindog sa pagigugma. Oo, kung si Junjun mo, kung si Junior, nawala agad. Emne pang sang ano pang sang hard max stream nga kape pang piyo ginaya pang ya. Nandito na ako. Hard max stream pang again available sa mga JBX Pharmacy. So may pharmacy kami si Ita kung ari kayo sa Binalbagan. Also sa may Florida Drug Store kung available man. Malaki din ang problema dahil hanggang ngayon sa'yo yung mahal. Okay na, shoutout sa people sang Do Exam Incorporated. Okay guys, kung kapakita ka mo sa mga service nyo pang daily drive nyo or pang negosyo. Okay, again guys, available sa may Do Exam Incorporated guys. Sa tingin ka man nga branch. Alright, kaya tola na guys, and the window shopping nyo. Dahil akong mong nakita ka daw isang refrigerator, ilang smart TV nga flat screen nga tag 54 inches. Wow. Or kung gusto nyo lang magpatakod aircon kaya may stress sa inyo bill sa kurente. Check to na guys, and encore ka na guys, dama ka muda pilihan mga appliances inyong mga mansion da available kita. Ngayon, kung gusto mo guys, hindi ma-stress sa mga bills, sa mga kurente. Again, i-Google Waze na da. Ay, Google Waze. Google Map kag Waze, oh. Tingob. Magpatubo ng balbasang uso. Magpalaki. Isulat na guys ang SKT Building. Magpadagdag ng puwet kay Belo. Rizal Street, Bacolod City, guys. Para matudlo si mo ni Google kag ni Waze kundiin ang Terra Nova Systems and Technology Incorporated guys. Ay sa mga tito and tita naton nga gusto mag-invest sa mga solar panel dira kag yes, madula. Hindi man madula guys, ma less lang imo mga electricity bills. You know, so hindi kay guys dali masunog. May isa professional kay guys nang pa-install. Okay, again available na guys sa may Terra Nova computers. Ay sa may Terra Nova Systems Technology Incorporated. Alright, so gusto mag-inquire, pwede kang makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807 for more information, guys. For more information. Ngayon sa mga school na gusto mag-avail sa ilang walk-through metal detector, available man guys sa atin na ba? Or kung gusto nyo na sa handheld metal detector, all available man guys. Or kung gusto nyo isa cassette, pwede mga mudaking or kay Terra Nova para wala na delayed. Straight na sulod ang inyong mga ano da. Ganyan kag tulang mo guys ha, sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede makamu guys ka message sila ng Facebook account Terra Nova Computers. Ay, Terra Nova Computers. Terra Nova, single R guys ang sa Terra Systems and Technology Incorporated. But when it comes sa digital technology, ato kag tuwa lang guys, si Terra Nova lang ito guys. Shout out ka Jesus, ni kagay ayad ha. Kung nagpamati da sila. Alam mo bang walang kasing saya. Shout out kay pang Bongbong Lucas. Pang Ronitor Dada. And sa mga, again sa mga Tres Kulto Airways na ito, mga papang balon ka mo sa extra mga tubig nyo da. Stay hydrated mga papang, inom damo tubig kay kainit subong. Ngunit ibang lagi mong kasabay, kahit madalas kang sumasablay. Shout out sa family Gasoyom, kay Ma'am Arminda, haling kay Harleen. Buksan mo, papasukin ako. Alright, ito na oras, alas 12 na guys. I'll be back for more.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
1: 985 Radio John. Gwapong gwapo na guys. Palopa. Sugar time. It's 12:26 na guys. And shout out again kay Papa Leo sa iyang J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court sa Tapalsang Do Exam Incorporated. Shout out si Papa Leo. Alright, shout out na meet na meet kay Pizza Hut sa may Isabella sa may Jewel sa Pizza House Isabella. Shout out si Mamay. Namin may lapit sa May. Kahit ako'y nagmumukhang tang ay ayos lang. Okay, shout out again sa people sa Jewel sa Pizza House Isabella. Okay, sa mga nag-crave na sang pizza. Okay, not guys, kagtuin nyo guys ang Jewel's Pizza House sa mga Isabella. Sakpa kami na yun guys. Shout out ka pang si Jonel Morente nga kapamati gig kag sa Family Pirono. Alin kay pang Robert Morente. Ano pa ba ang pwede kong gawin na ubra upang ngayon na siya total mga pump boy na ito yung mga papang dyan ha naka-tune in sa radio dyan. Thank you so much mga papangs tatata mga sa may binabaga police station sa may BGMP. Okay, shoutout sa inyo guys ha, pili sinila dahil enjoy sa mga musics na ito.

Bago. Lagi na yung shoutout sa people, isang Gons Barber Shop. Ang guys, kung pakikita mo sa nami mga barbero, pag nami ang gupit, kag late si guys. Sabay sa trend ng mga gupit. Gons Barber Shop lang guys sa inyong kagtuan. And off daman si Mamang Premiera. Doon sila guys, mga reband. May relax. Kung ano pa na guys, nga available sa my Gons Barber Shop. Kagto na ako guys, off daman nyo. Top down ninyo pa ang inyong mga partner para may sabay ka mo. Okay, dalang kayo sa may merkado naton. Sa dalang sa personal collection kag sa tupad sang LBC Binalbagan, ang Gons Barbershop. So kagto na ako mga guys, hindi na ko mag-iuya. Swing na da guys and pagupit na para ma-achieve mo na ang ginapangayo mga promotion kay sir mo. Sana all dayo. May chocolateng dala. Bigyan mo naman ng pag. Ang isang pinakabarato when it comes sa cash in and cash out, BM Bills Payment Services guys. BM Bills Payment Services guys. Again, available da ang GCash kaga PayMaya. So, kagto number guys and pila na. And also sa mga naga gusto magpa-cash in, magpa-cash out, don't worry guys, kami yara, na nga free, okay, free wifi si Tito Jowa sa mga customers at nila. So ano pa ginaulat nyo guys, kagto na. Okay na siya, tata si May Barbaruno, kag sa people da sa Jewel's Pizza House Isabella.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: nyo.
1: Alright guys, tonight po ang Fire Radio dyan. Gwapo-gwapo na guys siya, palok pa. Noong kong susundan ko siya, dahil ang puso ko. Shoutout sa Sylvia University. Sa mga studyante na subong nga nagpa-enroll. At tunay ang aking nadarama. I mean sa mga studyante, subong nga nag-break time sa Sylvia University.

0: niya.
1: Okay, sa mga papang na ito, yung kapabalik na paskulahan, drive safe mga papang inailan. Nalagay na sa mga papang na ito, mga tricycle drivers, dira pang balon tubig pang kainit sa buong atong tiyempo.

Ang ganda mo to, be. Kaya grabing init sa bong, guys. O sino ka man nakatunin sa bong, ako. Bura ka dahil sa initan. Pagpawada na sa bong. Dugay-dugay lang na ubra. Pinamdam mo to, be, ka. Para refresh ka liwan. Ayan na, shoutout sa J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. Dasa tupad sa nga doig sa Binalbagan. Wala, bakit kayo ma-check na karoon dito, guys, sa doig sa kung available nila ka motor. So, swing na na kay Papa Leo sa may iyang Pickleball Court. Kung gusto nyo magpa... Ano ganun, magpa-schedule. Nagto lang muna kay Papa Leo. Again, na, shoutout sa J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. Tapos sa tapad sa doig sa Binalbagan. Ayan ang shoutout, man. Again, sa Peepos and Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, mga tito, inti natin. Switch na ka mo sa healthy nga kape. Switch na sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. And again, sa mga papa natin, nga medyo laylo si Junyon. Hard Max Stream, hard na, Max ta. Extreme pa nga kape. Ano ba kompleto? Ayan na, arama guys, ito na available at ang Kiss King Glow with your alpha extra sa mga mamang natin na gusto ma-achieve ang kutis artista. I-Kiss King Glow na lang mga mamang. And also, may arama ta, Dr. Fungi ang ato number one anti-fungal medicated soap. Okay, shoutout sa shoutout sa inyo, guys. Palagi kaya ako ng tato. Magpatubo ng balbasang. Ngayon, shoutout sa Peepos ang Gons Barbershop. Shoutout sa inyo, guys, sa pilisin nila ta. Again, sa mga papa natin, na gusto magpagupit, papaklasik style mo na modern fade, or kung gusto nyo mga trending sa mga gupit, kagto lang muna sa Gons Barbershop. Ayun, also shoutout si Ma'am Riza, kay si Sir Jeffrey Dizon, Sang Sabino Funeral Services. Ayan, shoutout. Salamat siya tayo kay Papa Tez and kay Chubbs. Jubert, ako nga pamati ka subong. Salud ka sa Domingo. Updown mo si Ilong. Alright, thanks so much everyone. Stay safe everyone. Stay safe guys. Peace out everyone. Bye-bye. Papa J-Mart.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jerfe Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanak sa paayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po minin yung mga ka Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga sukuntik ko pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Kadragon Mail. And of course, ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa Ogami na now. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito programa. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Kadragon Mail. Ay mong kalimot mga sokin, tikpim na. Ang nyo sa mga ubos o higala sa kahinginan prama St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahigayon mga sokin tikpoy nos ka na ganyan mga klases produkto para usab maprotektahan ang ato usab nga original nga panglawas igala. Di ba Kadragon Mill? No, kita dapat dili angay mabalaka ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab mapagkag o maprebisyonan ang ato usab nga panglawas. Mo na igala pinakanindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation igala? Pwede nyo na sa ipagsabay buntag o hapon higala ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mao kana sa ganing sakit o balteon sama usab pananglitan sa maayo nga sirkulasyon sa ato sab nga dugo. Mao na importante na pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong cholesterol, pagtaas usab sa atong uric kini higala. Nindot kaayo ni nga classes kapsula. Ato usab nga lami ang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoon na to nga kini ni pananglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang cholesterol. Kay ni ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant, no? O ang Dragon Masasul mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, aduna mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mong kalimot usab mga sokin tiwi, nga to usab nga produkto nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tig paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kanina yun inyong mapaliton. No, sa nagkanyang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik, sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikaw lang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na ito, nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa, alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o bulatian. Na unsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito, matansya din na ito. O, unsa ba? Duaw mo sa inyo mga sokin doktor, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga ito ang panglawas, diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kinini ang solusyon aron nga ang ato sa mga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa nagadayon sakit o balatian. Ay makalimot daily supplementation, batasana ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado imong lawas protektado.
3: Yes mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: nga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!
8: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah! Binalba!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you up.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy yan tuyo sa suka.
3: 98.5
9: Best radio.
3: Radio John.
10: All around the world, we play the hits.
11: 98.5 Radio John.
12: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calcol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome mga suking tigpay manaw. Sa 50 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Banina po din ninyo mga suking tigpay manaw. Uga, welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
4: And of course, mga suking tigpaminaw, may adlaw niyong tanan diha, may adlaw usap ka Dragon Mail, may adlaw usap sa mga listeners na ito ang kanunay nagkasunod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa mayang panglawas Bisaya, so Mindanao. May adlaw niyong tanan diha, niya nasab, higala, mga suking tigpaminaw, mga iksuon, nga nagkasunod kanunay, nasab niyo hang higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Og nagpahiga yung mga suking tigpaminaw sa kanagadayang mga klases produkto para usap maprotektahan ang ato usap nga mayong lawas. Kita usab dapat mga sokin tikpa na dili angay nga makabaton sa nagkadayang sakit og balatian, mapakgang usab nato dayon ang ato usab nga mga sakit, no, di ba? Mao kana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold, dako kini og papel or tabang sa nagkadayang sakit og balatian, sama pananglitan sa ato usab nga pagamahinay nga sirkulasyon sa atong dugo. Ah, dili level ang ato ang sugar og ang kolesterol og ang ato uric acid. Kanin hisab ang ato sa mga ikatabang nga mao ang pagtake sa dalawang kapsula, like a Dragon Fruit Gold isa ka kapsul o ang Dragon Fruit Plus isa ka kapsul. Pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tigong punta kong hapon 1 hour after meal. Na mga nahigal ang pinagrindot kayo arlang usab sa daily supplementation. Ang ato usab nga lami ang kape sama usab sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ano ni dosi ka klase mga herbal nga nahalo ni ini. Mo puro herbal mga higala. Ay mo kalimot sa pag-inom na kayo. Ang kinisya nga klase sa kape, pagka muna kainom, walang palpitasyon, di ba? Walang hapdo sa inyong hangkoto-koto, walang labad sa inyong ulo. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa tuang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga eksona tong gibawalan sa pag-inom sa publikong kape. Kanina yun ang para kaninyo para kanatong tanan. Ay mo kalimot mga sokin tikpa minaw. Hard Max Ring Coffee for Men with all kinds of ginseng. Hard ang simula, hard ang sarap pag ikaw nakainom sa Hard Max Ring Coffee for Men. Para usap sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs., dako og papil para sa pre-formance, no? Nga nindot kayo ang resulta mga sokin tikpa minaw. Ay mo kalimot anas pagsulay, pagpalit na sa nagkanyang butika o pormasya, Bisaya, so Mindanao. Ang ato usab nga Dr. Punjisop, kato na problema mga kaiksona na to, nga dunay mga ringworm, mga sugat na ayaw gumaling, mga up-up, buni, dakog kay tabang para sa skin problem. Kaabag usab na to, ang pagpahamis usab sa ato usab nga pamanit, nga mao ang K-Skin Low Power Whitening Soap, entiro lawas mga sokin tigwa, pwede nyo gamitan yan eh. Alang usab sa pagpahami sa inyong aping, like cutis artistang resulta, kanina yun ang gamita K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao na igala, basta tatak as St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado mga sokin tigwa minaw, nga mapalitin nyo sa nagandang butika o pormasya, Bisaya, Mindanao, doon lamang sa inyong mga lugar. Mao na igala ha? Basta ang ato ang produkto napaka-epektibo garantisado og barato. Ay mo kalimot sa pipila ka minuto sa ato usab nga hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas kung asa ta nakulang, di ba? Mo na nga nakulangan man ta sa mga vitamins and minerals, dako og papel ang atong produkto like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nakulangan man ta sa pagpaigo and also good a source of nutrients like unsa man, manganese, potassium, mga sokin tikwana, iron man and other vitamins like vitamin B1, C, vitamin B6, vitamin B5, vitamin B2, vitamin B1 and vitamin B3 nga naa sa ato ang kapsula. Take daily mga sokin tikpaminaw 1 hour after meal sa Dragon Fruit o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 and 700 milligram nga mapalit ninyo mga sokin tikpaminaw sa nagkaroon butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong lawas baskugon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Fruit Plus.
5: Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
6: Okay.
5: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetes, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto mm-hmm. jud makatulog na pug kog magabi-i. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga mm-hmm. makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa! Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
7: Much more music!
8: 98.5 Radio John.
9: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
10: Yeah! Binalbagan check it!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak ka, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palok pa!
2: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Nobody hits you like Diggs. They rule.
4: All the things that I used to say.
3: They unite.
4: I so hard and got so far.
3: They rock. Rock. Snow rock and reggae. 4 to 5 p.m. right here on 98.5. Radio John.
5: Nobody hits you like.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa! Much more music! 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Hot, hot hits.
2: Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

0: Sing Some Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

lugi'ng makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Kung sila laway, gwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palok pa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gwapo taya.
1: Gwapo taya.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: best radio mix in town. Nobody hits you up.
1: Get down!
2: Hello.
3: Chong, ano ginagawa?
2: Dinasoso ko yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5. Best radio. Radio John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo. Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palukpa.